report a hodo nyina egbagba ti sa report no mu report a hodo nyina egbagba ti sa report no mu na ka se se ya hi na suka si bita e be yira fa ko ni 2025 insurance insurance ni e be fa ko no mka ka fa ama ama fo tutu firi o mu fi airstrip ba bia na samatex airstrip no wa ba bia pin ba e be jina ene o ko sho wa asifim ni nyina so ben ta no no mo tutu nyina e ti ta no no na no anka sa no ye tutu nyina insurance samre no ye tutu banks no sa man so na pa ikini da fi a konta mai ne insure na no ho bridge no ho e ho na no atu ka kese ye odu ho a umu da ho ikini so no na na mo no edu ba bi a umu se ya dane na na mo no okọ ba bi ti se onya mpanika o ma dane insure na na mo na nkasa e no mge excavator atu e ka no ma redirect insure no afam na je zo ye sa de no a insure no e yi a o ma fi o baba e je hu sun san so and then they even have a camera boy. Miss Akra, they're almost a forest in no matter galaxy. No matter broken film. No matter the air washing. It is sure to now a year. Now I'm a bottom player. I'm a bottom, you know, blockade. No, now I sign ever. The report I hold you in a good one thing. Sa report no mu na ka se se ya hi na suka si bita e be yira fa ko 2025 insurance ni e be fa ko no mka ka fa ama ama fo tutu firi o mu fi airstrip ba bia na samatex airstrip no wa ba bia pin ba e be jina ene o ko sho wa asifim ni nyina so ben ta no no mo tutu nyina e ti ta no no na no anka sa no ye tutu nyina insurance amre no ya tutu banks no sa man so na pa

0: Bibia o
1: is a traffic nexia.
0: E be chio bibia be doje afa.
1: Enyo mlo so.
0: Ye be be na ko.
1: Funny stories and feelings in na.
0: Esu mi sabi so.
1: Me sia ma.
0: Ne mu me kan chio bia o.
1: E be ko konsa dia ye mia.
0: Se se bibia bi.
1: Bibia bibia chi ma dia wa surprise person.
0: E ti sia me.
1: Monday